ullakut CBC ukyok takte pevalle yang aninarak tusip uvanga thobi utak una taktuk say Canadian Forces kut outlak padlerik tilugi kuktik tongmut ilinagarak tarasuk tilugit nunavu nunaringan ni ayok siok karong mata outlakasuk tilugi pang nagtamigo atukun ni lilaong mata Pivale yurigimi ilaw yu kakluni unik kakluni kanuilu rong mga takot. Unataktuk sakut kanuilu rong nang ningin ni. At jiging nguro yakto ni atusungung mat kisaya ni takot. Nukkaktang ningit. Sungyugi yung ngilu ni. Katakutaw tilu unuk sakut. Unataktuk sakut. Kausu itong mungo wale nasurok tuit. Canadian North Coast. Kangatasuk kungagut ikarung ningaklutik takwa inung ni ikimakatikaklutik lo. Tawunga operation nanuk mut awlakasuk karak tilugu agagutamak siutingin ni takwa Canada mingaklutik unataktuk sakungit inugyaktuaru waklutik Canadian Forces kukanulirun nang ningin ni Nunak jua rima mingak tu ni sakia kat teruk tidur ku kena dari mamiglu tana pivalia yurigi ilau katau si madlu ni kisani tana ting misuk ikper jung mutiki utina suk legaruak tidur ku aura yuaru rukslu tidlu ui mak tukok lu tidlu miti matarung mutiki utiguru yaklu tid Takwa ikimayuit uka jorak tidlu titana ting misu piung isang ningano mitun nilirong mata CBC kututuk sa garaw-garawang mata apik suko madlutik kisani kiwamayongin naklutik miti mataring mingaklutik ikarong no tikitun na nga rirong mata nagyong nakaklutik kausu itong mut tikit kan nakasuglutik Takut ajiging ngoro yang ningi ukyok taktong mit Aulaga sukat tang ningi nukakutaw sungo yut Ujigi yaw jumirik luni operation nanuk Kitakutaw tidugo pigang nero garuang mat Tema na kini niuvik taw si mayuni Utik titi kuyi si marang ming mata ubaro ni igiti kuyi lutik Biluang waktu nunaving miutano Aksuro taw luni, tako akwadi kuk ngunirak taw yut cheese yut kawdok tuit. Biyo kuyo yun ng mata August 3, 2027 mit is tako piyo yun ng narak taw si matidugut. Gava matukakuni, nikini kawi sakturigi ko o kaktuti tako a cheesy listeria katoy nakakang magok. Kupikwak duni listeria gut. Merikitit tiso ngoduni utang nakpagluti sauning uruti ni akong ngukataglutiglu. Kung asilu ito akong nirluni. Katong ngagsak kaktut inutokhait kik inut kikutuin naglu anak sakaitut piluang waktut at ang narangon nakaktaw lutik takwa Canadian food

Tane da crash mute yo malu falk ingir tiu duni ingir sidir tiu duni amadu tabbe yega shani shana vattuni tabbu na kagaso yaku tiktok ku tane tiktok nga 13,000 inni tini marito luni takwa tabbe yo shiari vattengi ingi yo shiari vattengi tabbe yo shiriu Tabiyaka sariyakit lunigi amma inu sariyanga teikani nukmi. Ingyakti yo kattaksimal duni inu singani akuni uduktu. Kisiyani maanna kudu nammini titika kattalilo nga sanaduktu nigidlu ingyo siyangi. Taanna sivudlupaami ingyo sariyakasumayangi uvattinu tunilo magi. Na tu sabbig niya tivo kanitu mga ta nipiliok si maya nga nalarok tinagu tana na tu sakan na kay nalabo ingyo siya kay si maya nga atikakto ilit

0: Anana nga, tasir na soktak to yuan nang nikuwa. Anana man nawa ido ani sungadya mo tasir na soktak po. Rin ako sa tingin ni Tuan ng Nikuwa, ama rin ako sa tingin ako ni Nikuwa ay na iyo ni Sunga. Tapos po ay aktok po nga na nga rin ako sa to, patet to, ama sa kumlo si Tuan ni Nikuwa. Tama, pero ni Tuan ng Nikuwa, tapos namin sa kumlo si Tuan Susa Sunga, namin sa na Susa Sunga. Kasi aksingiwan ng Nikuwa Sunga, tapos at tapos masagot. Fia trawe ni ukyo kaxunga at sakum no sitsi wunga namini sanani. Namini kamangani en misusek en misu.
1: Tavani kinato sonnerela relopio kalasimit ingatilugu inutitu.
0: Tusang mga muktasang niko seka kumud tesumi to yak tusutingin niko seka. So na din marina kasi yang New York tavadam ni nami na kotsman. Takua, Kano so so na piti ni kusini makadumi kano tokang nakakusuk kerwaksini so so kusini kusini teko nakakusuk kerwaksin tokang nakakusuk kerwaksini maso kusini nakakusa gani kusini tunga bukin so ni mana si kusini uff tamaw si kusini ta ata isik maso ni kumini kusini asan nito kasing nito ni ina ko ni sa kaso ni buyok sinna na mo kasating na bitaksi mo pinya ko susuro sunisyo ni dunyos ako susuni sunod ni dunyos sinna su paro ko susuro yeah kasi nito mo
1: pinya kay kano kovya supugota na nito ang umayngyo silyokte koyan nami
0: koyan nito siro
2: tana karasi mi toyo Melu Falk, okakate karong CBC kuninga to Mary Powder, kuyanami. Temari, ingi usia si makanyatangani, malu, narake nerao mita, key nut at kakto.

0: lakut. CBC ukiok taktu pibale yang ane narak cusik bunga tobi utak. Nuna cermi gawa makungit aturi kuyi simayu mabutakuat yalung naif mo au dak padle yut kiku tiliriyo yak toktuni toavung naktungit kutik takwa asid jaksa kuyi luti kiku tiliri bingani tana aturi kuyi simayu takuat tuyong mebiu gayak tut ini kik sakta kau kata ruang mat yellow knife meat kava makut takut inu gaya ruang ningin ni tiki katang ningin ni pasagil luniung nunavu meat kitang miu ningak tut yellow knife mu au dagayuk tut anak bilak lutiki utiliriyau yak tok lutiglung Fred Peterson, ikaluk tutang min marigaruk tiyo yok nunavum min.
1: But if we could offer more services here...
0: O kaklo ni at pita ka katakot at aw siyong ito ni tamani nunawaviktok si mayangin ni yellow knife mo aw da katakot aw daru katakot ni jumigayak to teme kuta tamani ini katya katya lukta katya ngin na takisya ni anak siyo ta katya ngin lutaro teme tilugo takot ikarukto tiyang mit Tiki biyo kata gayugun na siga yaktun. Takwa tuyong mivik sa king ng mit ni riyugiyaw yok siti peri limang miglo utro peri limang miglo nunat takot kavamakungit o kaklutik takwa at winaw titinasong ng mit kanok toro yakarok tok anak vilea kasuk tunu tiki palya yunon. Tema tok utak titinang mi igit titinang mi lukyak na kini tuksagak tawarak tut nunaving mi utano pilawang wak tut koa tekok takwa chisingit kaulog naksauningit dan nasurong na rak taw bingat August 3, 2027 ngutid lugo nukak titaw yung masimang man Kava matokakut ni kilirin ng mikawi sakturigi kung iukak bukta ko at chisingit kupirwag dukatwin na rakang mata listeria mit listeria itako at mirikititiso ngulutian utang nakpaglutig do sauning ngulutig na kung ukataglutig do kung asaglu kataglutig do kitong aksari inutokay lo anak saray tulo at tang narangmit lutig do ko Canadian Food Inspection Agency ko o kaklutita ko cheesy Quebec meat ni o rotigiyo so ngulutik. Kisani no na vomi anya kang nang ituririyik kong itok sa kakilutik tao. CBC ko narunak tao yung mag-garo kaklutita ko cheesy na ni uvek tao so ngong mga kiumayongin na kaklutik surin. Tema tao tako amilagi so ngoyut na riyong nakatak to tako Chinese sikut ni uvekataguro yang nakasugiyaw lutik ang unasong ng mit pigyang narang matakirak tong mit ukiok tak tong mit tako amilagi ng mit akitok pala badle to'y narigtilugi akago yung mit tako Martin ngon nakaktaw yur kabyasyat $200 to katak lutigo mingin. Nathan Kugiak nunatang mit avatiligik kuning aktok sila asidak palayayuk kulu o kaklo ni China ming aktot nukot kakatang ng mit asidak si palayatoy na rang magong.
2: Most of it's coming from China.
0: Takot unong ningi China ming aktot si mayoy na o si mang matatako nukot yung naktavot Amitavait kisani kina yadagin ng mi asidjak palerang mapiyo naksanita ko yung madlutik sordo amit China mo miutanit piyo giyaw rango si mang mata akito yung lutik. Kugia o kaklunit angunasuk tit nukaktitaw rog si mang mata

0: Toby just ran back into the studio to bring us the latest international news in Inuit.
1: Ulakut tagpatakon unak trang mi pivalayut Ukrainian muta mi ang ayokak trang Vladimir Zelensky pag naksimarang ma Canada mo ni Ruyo Matilugo kama makuning ng ngitumit to saksima yokak tumit o kakpokta na Zelensky tikibingan tikitwin na kaya kaktok Norway meet ang ayokanga King Harold iluvektaw ka nagsimatidlugod pingayon ni tana tusaksima yo o kaksimadlunit daw Zelensky at daw siyong ngitumit nuna aviktok si mayangan no niro katang nang nagaktaw luni King Ullak Pag Mi Canada mo niro rauk doktisipiryo tidlugod Halifax mo araw kakluni tana isurin na suksuni o Russia mingak tut tikitwin na katarong ni ngano. Tema daw Prime Minister Sivurektok Dravo Mark Carney o kakpok Vladimir Putin tikin nikpat tisipirimitako G20 katimatidlugid Miami mut o karumayok Russia miutang mit ang ayok kakjoangan ni Ukraine mi anigit. Sivurektok joa kiyo makatarong matakot unikak daw yun Amerika kut Sivurektok joa nga Donald Trump. Tikititiyo matuin na kaya kang ningan no Putin mut tak.

Steven Joshi da Jundion, que son de Sony, que kya khana ko bhi ko bini ji ke ke le ke wa de kha tha shu sal te pe rest ka ngia ji ti sa ko wa san dan de ton di kya ti wa la ne he kon di ya ko san thani se je ne ke te ho ni ye te te ho di ko ni ne cha ka si ya ko san o ki sa de cha kha na shu la ko te de la he de ki ma de ang ke se kan la ta ton di se ten ke traditionally ka ngia ji Kurlana zekuri on kurlana hekon diye kurlana tersi kisa zeyi deşiyle kariyizak deşiyle sen kalisi ya. Ta la kendisi yu zeyi diyor seaweed band la Winnipeg zeyi sanki de redemption dahna yu gizina kendisi yu.

Dei besra yu tingko on yehdi. I tlaye Mexico hiti January gu hu yekunya I besra yu tingko a kien la. I hitu I kotagara wa itiri reiti tsinta kante da he tsakna kuhin atatsa wa I tlaye reiti kante I cocaine hiti kante I wakutsa I bekont awa tiri tene I khatewi kiyehti, I kauntan tae kua pesrayi tinga kiyehti. He terla yun nene ke kutsa kuti hai hintu keku yehte. Hintu mene ke keku tala, tiri kapa mei tue ku fe kutsa Wilbert Kashana keku tako. Hintu kai I kuwink kute aku teko un kontara yun nene kapa mei kutsa tiri tene keku fe. I le gai tore e jo ka kon te rea ko bende ku fe I te hen ka ki te I ko ka kon e ke ku ta ko o. Ko tse reitin li kon ko tse ason palin le kuhe e I wa hine ko ka kon a kara ko te ga. Ra ke sa tse on ta te gu yena wa chu ta ko ngu tse ku ti he e ke ku ta ko o. Ko se wa ka shangha da hara ko hi ga. Sin la li sa ko shansi re di.

he tiri federal government ayun ko go sa kachin it's 18 reno le milson par kare ta ye kwari kini lakiti e he tiri ara ke ke in a valued regional corporation e ye kai e te hisala kan te reindeer kan te haik e ke ti te kachin 2021 ku ye ko sa kiri tina e ye unit ko kala ke ta ko sa ye kan ta dare unit e ara ke ke ko ko khong ko thar yune meni ke ra de kar yune I e kan ta ko ko tha ke ti ku I he tri hi tu federal government I achin it's 18 runs on its 8 year no luck le milts on rakil runs on rakono luck a karet I khara ala ta ke ti ko I wa ko ta na ko ala ki uta ko sompa kakini laku I Brian Wade de tisa I ara ke ka ala ya ta I ko ka kon ko te ku he tri hi tu I ka ta ta ala ke ta ko ta ko ka o ha di I hini he tri 2027 kat angu yente I ko tsa una re unit ko ala ki uta ko a ke te ha di I chutana ala ke ta in la unit ko kone kwa ragu ku le ku lu kan te ka ta ala ki uta ko I ko ta gar ni ti re ta ka re unit I hu ko ya ko la count and go tsa in ta ku in ko Vince Teddy he de ti sa ye tuk to ak tuk ko ta ko ko fa wa ta hin le I he ko sho ko ma si ha ti ti re ra ke ke kant e ke it are you know her ala ya ta ke it in dagar ni e ku ko count and da ko la ta ko wa ti in tu in kant ta e it the hin sala rain dear he det the kant are you know e it you ko kant er ta e ti ko wa ke le ke ti e ni ti e ko ne ka kant e ka ta e hon ti ku tsa ko ti ri ti a ku hon ti e he to I ko tsa ona ko akona zo records account and dai ko ka ko kini sho I wa siru ko amasi hati I ko tsa ko se wa hitu I ko account and ko ka sri I ko ka ko ni sho hili I wa hitu I meni ke I ko ya ku kit I wa hitri tene ke ko ko ka hole I ko a kwen a ko ke in le I war yune tiki du te ko a ko ken la tu sire se fi a kon tala hati. I chon so pa kun I Women's Society tagar ni I meni ke ko a kwen ke hon lende I ko tzara ke ti tagar ni I kwen kan ta da yun ko a he ko ke a I tiri tene ka yun ko o tzara kono tza tai ka kare te ka hin tu ko a kwen ke hon lega ke ti I Julia Christensen he de ti I he ka chu ta yun e kwen kan ten ko ka ka ya ta hin li cho so pa ku I first housing first program he de ti I tla yin meni ke kwa kwen ke hon le I kan te ko tzara ke ti ka hon ten ko wa I ya tzure ko tagar tiri tene tsara ko tiin la hati ka thande he tiri tene kera kucha ka hon ten da e ko ga ki ti kanda klu kwa kwen kanda ka hon le kwa a ko tiin da wa dwe kini wa kwa ra ki ti gu I ra kecha ka hon ten da I I tar yuna I kua I kua la ti kretin he right ye ke we ku ta ke ti ku konazo I ko kane lai ata konazo right ye ke we ku ta ke ti ha de yin ti I he I women society ke de we ke it se ku ke kan de ke ko ala ke ta hin li ke I ke hin tu ka I men ke khare ku ya hit lai ku ta ku ra ku ti ti kan de ke I ke tse ko ku te ko ga ki ti I tu le I tene ke I ko ga ku te accountant dai ko ga ko ku accountant ya ko la ko tse tiri Northwest Territories their government I ko hin tu chon so pa ku I ke na tse rete I a ya hin li accountant dai tiri tene gu ga la tse yu ta accountant dai ko ga ke na kerete I wa hin tu ra ke sa ko tse zon ko ga a ko wat e ko ga ko ku le ki ti I men ke kituk te mi kutara te ke I ke wa. I te re territorial government he tu I e koka kareto ke dini o I wa he te re territorial government. I he tu